Sana wagulwe kabaka bakabaka. Ani akwenkana mulungi. Gwajuza etabaza za fena amafuta. Ojuze chikompe cha fene chiwa. Gwe Adamu sala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe lwazi lwange mukama. Gwewe kagwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.

kabaka ani akwenkana omulungi gwajuza etabaza zaffe n'amafuta ojuza ekikompe kyaffe nekiyiwa gwe addamu essaala zaffe olwazi lwaffe yegwe lwazi lwange mukama gwe wekka gwe neesizemu mukama wakati mu mbeera neesize gwe wakati nga biganyi nekuteku gwe